Miam ni nan ni min ji pi shukal hal. Wasit ni stachin mo tatap mo ko.